ni sambulu vinaka ni mata vinaka mai ni varo ronga tu mai ongo e na nonda programu ni vos waka viti radio viti manu tu horo fenua e na biau livliva ni mapara manu tu people's radio viwa viwa viwa ama na nonda I waka nga waka alo na langi langi ni kalou Dau bimbuli, ase e tinika viwa, kina endua, kina ono. Sa wakitaki labi naka na langi langi ni kalou na loma langi. Tandusia waka matata na mali o lala, na vaka vaka ni lingana. Na veisinga e andua, sa waka savu I tutuku

Tani, na singa Kataraba. Katukuna tale na mbongi, yandua kina mbongi Kataraba. Kai na itukutuku, se vosa me waka yangataki. Kasenga na kae rongodhi. Ia na nonra itukutuku, sa lako ya nikina burubura tuzoko. Kasa rongodhi e na yela yala ki burubura. Ta waka rautaka na kalau na vale ni matene singa, sa kinda dhake e na mataka, me waka na tangane vou mama rau. Waka na ndau dhidi sa nana maki, tau dhidi. Tika vou maina ndua na yasa ni mali wa lala, ka lako takoso kina yasana kandua. Sa singa ka e rao ni vuni mai na kena katakata. Vosa ni turanga la veti mai e na wola tambu ni vosa waka viti, Wakandeo taka na South Pacific Bible Society, Maisuwa, ena imbaki runa ndolu tini karua.

ni sangai tiu me ngarabi wakabuni wai na pepei leilai ko lewa e dhana tiko ko Azaria Tawake. Rosa Solia tiko na non rovi vando nui na vevotini ko Mr. and Mrs. Tawake kawakakina na veitokoni ni songosongo ni Fiji diaspora ka tiko e Palmerston North na Palmerston North Fijian community. Aunangei wasta tiko e ni na tiki noia ka wakareita tiko e ni na veika sa tuwana ki tu mbaleta na GoFundMe page ka wakatoka tiko e na weekenda na tiko e Nisalandi na Give a Little page. Me wā na kenei wā rau na tiki noia e na wakatamba kindua na veika ke de soli vertu na wubale na Tawake. Au nange indue ni na nungu dhau e na tiki noia kau wabinu binaka vei na Turanga Vice President ni Palmerston North Fijian Community ko Nuku e na nona sema tiko mai kukakina na maramandau ni kathikithi waki mai na Kornilava ko ne mai Budango, ne mai Tangitha Kimbau ka solia tiko mai na nona ngauna me kathi waka na veka ambaleti ratou na wubale na Tawake. Dos armando non de serre, mendono ngei rongo de sona I tutuku. E viu tiko mai e Aotearoa, me wana bendintingi e nda savana ulu tiko e nikino ngō, e wadhaba tiko na kene irarai, ka wakakina na kena semati, na vei dui district mekara ni ndakaya, na tambana ni district council, sa ilobi tiko na kena semati, na vei district council e na central region. Wambimi tiko e na Wellington, ka oka tiko mai, tatara tiko mai, e na manua tu horo whenua, wakina na Korturanga, wakina na vevanua walekata e na greater Wellington. Auna ilo watalitungani na tutu koea. Dosarumanda non da sere.

duan na udi wai, na duan dua mai wai nimbuka. Vena va levu sa totoke nira na seroya, va unge ti kenda, menda rai lesu, kanda sema lesu ani, ena nonda du indel ni avu. Vi kenda na sa mai tau vanua tuongo e a te roa, vi kem ni na ngole mai wakadadaka, me va ua tukuna tiku ani e vida tiku na wakatangi ngende, ni durba nua e a te roa nisalandi, tiko o ira rasa soli tuna nonra passport, sa stamba tuna nonra passport e kangai tiko o ira ramai dhagadaka e na matataka na matentu se o ira na ndo wakatokai na diplomat, diplomatic ko sange o tia ya sange tiko yani o ira rasa stamba tu me wili waka permanent resident e ate roa New Zealand sange tiko o ira era ngole mai ena visa ni dhakadhaka. Ndui levo na vei wakatangene ni visa o ea tiko ira na ngole mai waka bisnisi, tiko ira na, na ngole mai ena dhakadhaka wakana seasonal work, se kontaraki, private scheme, levo na vei matangali, Dundui visa ni dhafaka e tiko I kia. Sanga I tiko ira na New Zealand student visa. Ira na dhuru wanua mai, mera mai wuli. Ena wuli toradake, sera wuli ena college. Kamakaki no ira na ngole mai watake ira na nonra I tumutumbu, mera mai dhuru ena korni wuli e atero New Zealandi. Watau tiko ena visa ne tumutumbu, kakauti ira tiko mai. Sanga I oti oti sara, vei ratou na leono au I loba tiko eningo na New Zealand Visitors Visa. Ninda I loba waka matua na kena leono usambita mai, New Zealand Citizens, New Zealand Diplomats, Fiji to New Zealand, New Zealand Permanent Residents, New Zealand Work Visa, New Zealand Student Visa, kena New Zealand Visitor Visa, E ono tiko na kena I wali duindui o umbitaini. Keni ve reida e so taile na I tuatua. Ni vei kame maleta na durwa nua ni ngole e na noritou. Mona liwa liwa na New Zealand Immigration ka wili ka kina. E so na vei tuatua wawau. E mbi umai maleta na vei durwa nua au sa tuwa na katoa ni oya. E kabi na kamenda I loba tali tinga ni lebo na... na lawa sa mai baby sau ka ngandrebi mo teo iko induo ve kere waka sala ngole ve induo na tambana ni lawa karao ni waka sala taki ko ena durwa nua se New Zealand immigration lawyer se ngole saranga verto nga na tambana ni immigration e induo na kere kere o waka mamastu gani vikem ni na ngole tiko mai ena dhakadhaka ni solitu we kemini na kontaraki na private visa se seasonal workers visa ni iloba matua tiko na nomu ni dondonu nyo ni maitiko e ateroa me baleta tiko e sona veka apakalawa e ranyo na mai tadoko tukina ke baka osenga ni baka muri e baka binaka e sona baka sala e rato usambiuta yani Uira kautiko mai ki New Zealand. O wasa tiko ena tiki nongo ni lebo veke to ena tambana ni dauni baka bakandewa se ena tambana ni kena dau I lobi ani eso na tiki na membaleta na kena mai lulunga na baka muri ena lawa e atero New Zealand. Ka kune tiko ni lebo veira na nonda e lako tiko mai Waka waka waka, wambimbiti o kemni na thoro wou, sobe I kemni a sa rei rei waka wati tu ngai ni viti na watimini, ni ngole tiko mai ka mai waka sa usa taka tiko na lawa e ate roa. E kerei tiko eni, mo ni loba waka matua na nomu ni ndondonu ni tiko e New Zealand. Ke sa oti nga na ngauna ni nomu tiko lesu I viti. Ke waka wana tiko nga e New Zealand, sana o waka rauta kiko, mo na sotapa na linga ni lawa. Sono pa nuwa ba ya, ni kere iti kikina, mo ni nganga rao ni kere pa kasala, mera ni rao rao tiko na nomu

lako e aki ke rea na bibu ke tu ininga una sa mai tamusu ki kina na no muti kondondonu e na banu ongo ko ateroa na banu e asa na musu ki talanga kina na no murani tando lopeni e suana bibu ke tu membele tike mni na ngole mai baka baka baka ke rei tiki kina ke tiko indua o ki la na tambana ni New Zealand immigration lawyer ngole kina se ngole ena tambana ni New Zealand immigration mo reitha kina na vika endo donu mo dhakava ki na vika endo donu mo kako ni dhakava vike mnina mai dhakavaka ngole veira nomu bosa ni dhakavaka ena nomu first stop saranga mo ngole kina bale tenyo ira kautiko mai ki New Zealand kema ko reitha ni ndona lenga e mai lourai e tiko na wakasala mai veretona tambana ni immigration o rane lako kina garatona bukeiko ena tiki noia

Landina Luviti New Zealand Awards. Berra berra sarati kona kena toso. Sensoni levu era daumai ena GoFundMe page oia. Enda senikila na tawai wakabuna na tikino ia ka leilai era dautiko mai ena GoFundMe page. Bale tambeka ni Cabo Weekenda. Ia ketou sana veitartareani na tambana ni Rechua na Radio Viti manotu horo whenua. Ketou na vibuke pati kena tambana ni Radio Viti, kena Children of Fiji, kapaka kena Viti Council. Me tete, me waktetei na kena sangai me tosoi dake na ilabo e rao mai me rai niratouvu kei kina na vitamani na tawake, na buwale na tawake. Kei tau sa tiko endo na tombu ni veitala noa, ka tiko kina na maramati nana kei tau na komiti ka iloba tiko na kena sangai me wakuri na kena na nondo soli. Ke tau sana sasanga me ke tau na ngole ani vei ratale na vei tambana ni non-profit organization e Aotearoa New Zealand me wai ni ke tau sanga me ke anda sasanga mandanga na Viti na Fiji diaspora me nda dhau mai virtu na mata uwa leongo na tawake ka berra berra sara na kena toso. Ie ndina ni lebu na nondandu I lenga, o nisa ke reimo ni vital no takayani, nira ni ngole e na Children of Fiji, Luve Viti, New Zealand Awards, na tiko na Bola Mata, e tiko kina na isema ni fundraising activity membaleta na wuwale na tawake, ka wakambimbiti huwa na ngone leilai na ngone leo leilai ko Azaria, mewa ni vita toka na vei medical diagnosis around in the kai wakawalangi e ngandre vitu kina na vei buke vai labo me vanyo ke muni na ngole mai wakadhaka o ni na kila ni ndua na ngarabi wakabunu vai wakaoya ena yanga mesaumi waka I labo sini labo leila e labo levu yo ke muni talanga na ngole mai wakangande ke mai ndua na tobi mate e ado ka o ngarebi mo ngole ane na ngarabi wakabunu wai kali wakabuna sara mo sele e na ilabo lebu talanga na yanga mo sauma e ana bunua ki tau wakamamasu tika ane wikem ni ke mani lima saranganan dola ni solia toka e na give a little say GoFundMe page ongo vibu ke paka ita mera sarangao ya ni narani toso e toka kina na kena toso dake na sende me reni ngole veratou na vitamani na tawake family. Viki mnimbeke na loma tartaro e vida na ilabo e na soli veratou na ilabo keda nga e soli mai eratou na musuka nga na tamana ni GoFundMe page se na give a little page in New Zealand ratou na taurano ratou I wakadabadava na kena wokede e na soli veratou na vitamani na tawake family memba leta tiko na nona ngarabi baka unuai ko baby Asaria. Ningei nana maki mai e na madhawa kataraba ke tau na kaithi baka tiko e ni na vei madhawa na vei buke sayado tiko mai ke na wanua dhawa e satukina na ke na sangai me buke I orto na buwale ongo da sana ngole sara ki Viti kanda na yulo wala ngai sona I tukutuku. Maina nonda wanua loma ni e Viti au na iloba ngā e rua na I tūtuku me bai ratou wala tiko mai na tambana ni Fiji Broadcasting Commission au na vi e iloba la ngā e ni endua na tiki ni newsmaker raninda kaya e ratou wala tiko mai ka wakina na Fiji One News. E wala toka ngā mai na Fiji Sun e na nonratu wakandei takatiko e ndua na ulutanga Strong Families Keep to a Safer Fiji Ravunawa Tells Festival Goers o ngona kia ngā mai iadu tiko na VCCV ni ndua na Vodafone Rakiraki Carnival and the Wui Grounds e na singa